Nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nung mo.